Thank you.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay. Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
4: I could describe everything with one single word. You know, like

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Buntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
4: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
3: Galing mo talaga, nay!
4: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.

the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Limaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Public.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 80.
1: 10:45.

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Just say from the one who loves you, baby.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Fuel efficient sa wasto so pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
3: Pagkain ko ngayon,
4: gulay sa lugaw.
3: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
4: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw.
3: Nay, bukas gulay po ulit ha.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and...
5: Nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
6: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
5: Galing mo talaga, Nay!
6: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA.
4: SONA 2026.
6: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
4: Pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA.
4: SONA 2026.
7: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
8: Gulay sa lugaw!
7: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
8: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
7: Nay, bukas gulay po ulit ha!
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy. Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura. Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena 10:17 AM.
17: DWFS 87.9 FM Lucena, isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Sumasa inyo na po ang ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Live po tayo sa 87.9 FM. At live din po tayo sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Para po sa mga hindi pa naka-follow sa aming Facebook page, palambing naman po pa-follow. Yan. Para palagi po kayong updated sa mga nangyayari dito po sa ating lokalidad, lalo na po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Ang amin pong mga content ay may kaugnayan sa mga programa, proyekto o serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po sa ating palatuntunan ngayong hapon, medyo maikli lang po tayo ha. Half hour lang po tayo ngayong hapong ito dahil atin pong bibigyang daan din ang kapihan sa PIA press conference kasama po ang Office of Civil Defense. Tatry nating humabol doon, no, sa press con. Pero bago yan, makakasama po natin ngayong hapong to sa ating program ang DJMP Dasmariña City Jail Male Dormitory. Medyo malayo-layo, no, yung ating hayon ngayong hapon na ito. Yan, punta tayo sa Dasmariña, pero virtual lang, no. Makakasama po natin si Jail Officer 1 Jeric Targa. Siya po ang Community Relations Service Officer ng DJMP Dasmariña City Jail Male Dormitory. Tungkol saan yung pag-uusapan namin? Pag-uusapan po namin yung mga pagbabago at benepisyong hatid nitong bagong pasilidad ng DJMP Dasmariña City Jail Male Dormitory. At gusto ko na rin kunin ang pagkakataon para magtanong ng tungkol po sa eleksyon, no, sa Dasmariñas. Ang Dasmariñas, alam po natin, yan po ay nakahiwalay ano po na legislative district. Yan, kasi magkakaroon po ng 2026 special election para sa ika-apat na distrito ng Cavite, no? Kasi di ba alam natin na yung kanila pong congressman, dating congressman Barsaga ay natanggal na po sa pwesto. So, magkakaroon po ng isang special na election at makaboboto kaya doon yung ating mga PDL diyan po sa Dasma. Mamaya po natin naalamin mula mismo kay Jail Officer 1 Jeric Targa. So, kasama na po natin via Zoom si Jail Officer 1 Jeric Targa, ang Community Relations Service Officer ng DJMP Dasmariña City Jail Male Dormitory. Sir Jeric, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Lucena. Okay, parang nakamute pa po si Sir. Sir, magandang hapon.
18: Okay na, ma'am.
17: Ayan, hapon sige po, loud and clear. Naririnig niyo po ba kami ng maayos, sir?
18: Naririnig, ma'am. Magandang hapon po sa inyo lahat ng mga taga-pakinig. Gayun na rin po sa mga nakasubaybay po sa Facebook live stream Radyo Pilipinas.
17: Yes, maganda pong hapon sa inyo, Sir Jeric. Sir, una po sa lahat, kumusta ka po? Kumusta po ang DJMP Dasmariña City Jail, Male Dorm?
18: Ayun, ma'am, ay di okay na okay po tayo, ma'am. Ngayon po, ay di patuloy pa rin po yung servisyo ng Dasmariña City Jail Male Dormitory para po sa pagbibigay ng iba't ibang programa sa ating mga PDL, persons deprived of liberty. E kaya po, ma'am, ng livelihood. So, sa ngayon po ay ongoing po ang ating bayong, so fashion bayong bags. So, ito po ay nai-feature na rin po dito sa Radyo Pilipinas. Karaang taon po siguro yun, ma'am. So, ganun din po ay meron din po tayo, ma'am, iba't ibang skills training para sa ating mga PDL. Ganun din po yung ating edukasyon ng ating mga PDL. So, ganun po tayong ALS program. Meron na rin po tayong senior high school. At siguro po ngayong taon ay masisimulan na rin po yung ating tertiary education para po sa ating mga PDL. So, ganun din po ay yung ating spiritual program, ang sports and cultural. Patuloy pa rin pong nasagawa dito po sa loob ng PITAN. At syempre po ay yung siguridad po ng ating PITAN ay patuloy po ating pinapigting. So, bagamat po ay may kaunting challenge, kagaya po ng ligtad ng spasyo, ay hindi po sabay-sabay nagagawa itong mga activities nito. At limitado lang po yung nagiging beneficiaries, nagiging participants natin. Hanggat maaari po ay ginagawan po ng paraan ng Dasmariña City Jail para maging tuloy-tuloy po yung programa para po sa ating mga PDL.
17: Okay. Sir, speaking of PDL sa Dasma City Jail, Sa ngayon po, ilan po ang inyong mga PDL? At ito po ay curious question ko. Parang lahat ng jail officers tinatanong ko nito, ano po ang karaniwang kaso ng mga PDL dyan po sa inyo, sa BJMP Dasma District Jail, City Jail?
18: City Jail, ma'am. So ay ma'am, sa ngayon po ay ang karamihan pa rin po ma'am ng mga nakapit po dito ay yung mga kaso po, violation ng RA 926. Violation po sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2007, ma'am.
17: Mm-hmm. So,
18: 80% marami po ma'am, almost 80%. Marami po.
17: Opo, drug-related, sir.
18: Drug-related, ma'am.
17: Opo, ayan. Parang dito po sa Quezon, ganoon din. Pinakamarami po ay drug-related. Ayan. Sige, sir, punta tayo sa ating talagang pag-uusapan ngayong hapong ito. Ito pong bagong jail facility ninyo. Pwede po ba ninyong ilarawan itong bagong pasilidad ng BJMP Dasma City Jail Male Dormitory?
18: So, yun, ma'am, edi sa tulong po ng lokal na pamahalaan po ng Dasmariñas, ay nabigyan po tayo ng malaking lupa na pagtatayuan po ng bagong Dasmariñas City Jail. So ito po ay sa male and female dormitory na po. Ito po ay may kabuuang sukat mga 5,464. So hindi malaki po yung agwat niya dun sa laki ng lupa sa kasalukuyan pong tinatayuan po ng Dasma male and female dorms. So ang kabuuang sukat lang po ma'am ng jail po namin sa ngayon ay 831.42 square meters. So malaki ma'am yung magiging difference. So yung congestion rate namin ma'am sa ngayon ay sobrang taas din. Sumabot po ito ma'am ng 1,108%. So ang kabuuang bilang po ng aming mga PDL sa ngayon ay 1,246.
17: So, ayan, so makakatulong po basically sir sa decongestion ano po ng ating city jail. Sir, ano po yung mga pangunahing layunin natin sa paglilipat po sa bagong pasilidad na ito?
18: So yun ma'am, idea po. Una-una na po ay yung ma-address po yung mataas na congestion rate.
17: Mm-mm.
18: Pangalawa po ay maging comfortable po kahit pa paano yung ating mga PDL. So magawa po ng sabay-sabay yung activities at mas marami po yung mag-benefit doon sa mga programa po ng BJMP. So bukod pa po doon ay magkaroon po sila ng access sa open. Doon po ma'am sa pagtatayuan po ng bagong facility ay ganda po ma'am yung ambience doon, hangin. So, bukod pa po doon ma'am ay mababawasan din po ma'am yung ating mga PDL na nagkakaroon sa doon. So yun po yung mga magagandang online layunin ang paglipat sa bagong pasilidad.
17: Okay. Sir, paano naman ninyo inaasahang makatutulong itong bagong pasilidad para mapabuti yung seguridad, yung kaligtasan at kapakanan po, hindi lang ng mga PDL, kundi maging kayo po mga jail officer?
18: So, ayun ma'am, bali yun pong itinatayo po sa ngayon na bagong pasilidad yung city jail. Ay, ito po ay modern na po yung kanyang design. So, bali, automated na ma'am yung mga security gates at ganyan din po ang mga papasok at lalabas ng facility ay dadaan po sa x-ray machine at saka po sa metal detector ma'am. So kaya po ay nakasigurado po na safe po ang ating mga PDL, ganyan din po ang mga person at ang mga bisita na rin.
17: Okay. Sir, yung lupa po ay donasyon ng ating city government ng Dasmariñas?
18: Yes ma'am, donated po.
17: Opo, sir, ano bang pagkakaiba ng district jail at ng city jail na tulad po ng Dasmariñas City Jail? Okay.
18: So, ma'am, ang
17: Opo, sir. Go ahead, sir. Sir, go ahead po. Okay, ayan sir. Naririnig niyo po ba kami, sir?
18: Yes, ma'am. Oh, ma'am. Yes, ma'am. Malinaw na po. Medyo nawala lang, ma'am, yung signal.
17: Opo. Ang tanong ko po kanina, sir, baka po hindi pumasok. Ano po bang kaibahan ng city jail sa district jail?
18: So, ma'am, ang city jail, ma'am, ay kinikater po niya yung serves po siya ng single city lang sa Olympics Dasma. So, ang karamihan po ng kinikater namin ay yung mga taga-Dasma rin. Unlike po sa mga district jail, so sila po yung mga maliliit na municipalidad na kinikater din po nila. Kung saan po nakatayo yung jail, ay kinikater din po nila yung ibang bayan. So, agay po dito sa sa Cavite, so marami po dito ng city jails. Kung kaya po ay kada bayan po ay jail facility, kung kaya po ay city jails po yung nandito sa Cavite. Unlike po sa ibang province, ay
17: ayun. Oo, salamat sir sa pag-i-explain. Eto sir, puntahan ko na rin ano, gusto ko na rin kunin yung pagkakataon para tanungin po kayo tungkol sa posibleng pagboto ng ating mga PDL sa 2026 special election. Kaunting ano lang, kaunti pong backgrounder kasi 'di ba na naalis sa pwesto ang dating congressman no ng distrito po. Ito kasi fourth legislative district ng Cavite ay Dasmariñas, no? So magkakaroon po ng special election para magkaroon po ng kapalit no, ni dating Congressman Kiko Brasaga. So, sir, may ano po yung paghahanda ninyo ng DJMP kaugnay po ng posibleng pagboto ng mga kwalipikadong PDL dito po sa special election para sa ikapat na legislative district ng Cavite?
18: Sa ngayon, ma'am, ay ongoing pa po yung aming coordination sa Comelec Dasmariñas. So, bali, ito po kasi, ma'am, ay hindi po siya automated. Bali, ang mangyayari po, ma'am, ay manual counting. So, bali, bukas din pala, ma'am, ay magkakaroon po ng press con si Comelec Chair George Garcia po dito po sa Dasma. So, bali, kami po ay magiging na makikilap din po dun sa kung ano po yung magiging paghahanda po dun sa magiging special elections para po dito sa August 29 special sa 4th District po.
17: Okay. Sir, sino-sino ba yung mga pwedeng makaboto sa loob po ng jail facility?
18: So, ma'am, sa dito po sa amin, sa BJMP po, so ang mga allowed po na bumoto po sa election po ay yung mga ongoing po na trial na PC. So, kung sakali po sila, ma'am, ay nahatulan na po, hindi na po sila qualified para po sila ay makaboto.
17: Opo, kayo ba, sir, yung mga taga-Dasma natin na jail officer, pwede na rin makaboto sa kasabay po ng ng atin pong mga PDL?
18: Yes, ma'am. Opo, ina-allowed naman po ma'am ng pamilik. Maboto po dito sa loob ng facility.
17: Okay, so...
18: Pero kung ang...
17: yes po.
18: Sakali po na... Presinto po, ang kanya-kanyang presinto po yung mga person ng kadabasma, ay dito po sila po.
17: Ayun, sige po. So, sir, ito po ay manual. Ano po yung pagboto?
18: Yes, manual counting daw po.
17: Opo, paano po ninyo tinitiyak o titiyakin, sir, na mananatili po yung seguridad na yung seguridad po at integridad ng halalan?
18: Yes po, hindi patuloy pa rin po aming magipag-coordinate sa city government ng Dasmariñas at kami po ay hihingin rin po ang tulong sa ating PNP para po siguro na hindi maayos po at kaya pa yung special elections lalo na po dito sa loob ng PNP.
17: Ayan sir, ilan po ba yung ilan po yung sa pagtaya po ninyo, ilan pong mga PDL sa Dasmariñas City Jail ang pwedeng bumoto o kwalipikadong bumoto kung mayroon na pong paunang bilang?
18: Ma'am, bali sa paunang bilang ma'am, out of 1,246 sa PDL, yung qualified po na makaboto ay 1,080. So ito po ma'am ay hindi pa po ito final kasi malayo pa po yung August 29. Kung meron pa pong madadagdag, mabawas din. At yung mga ito pong mga PDL na ito, kung sakali pong meron sa kanilang mahatulan bago yung araw ng election, hindi sila po ay automatic po, nahihina po sila, mga kabila.
17: Ayan, so halos rin sir, no? Halos
18: halos lahat
17: naman po kasi 1,000 plus yung pwede rin makaboto. Ayan, sige sir, baka po may mga anunsyo po o mga panawagan mula po sa BJMP, Dasmariñas City Jail, Male Dorm. Nasa inyo po ang pagkakataon sir. At mensahe na rin po sa publiko.
18: So yun, ugyan po ng aming City Jail Warden, Case Superintendent Jerome Pai Sorian po. So kami po ay nagpapasalamat ma'am dahil kami po ay naitulutan sa isang panayam po na ito. So, asahan niyo po na kami po dito sa Dasmariñas, Mitigil, Male Dormitory, ay patuloy po namin paigtingin ang security po ng pasilidad at patuloy pong sasagawa ng mga makabulang programa para po sa ating mga pilit. Para sa kanila pong maglaya ay sila po ay magpapakipan. So, mabuhay po ang BGMP at buhay po ang pagpapakipan.
17: Okay, ay, salamat sir. Opo, sabi po ni Ma'am Carmi Isles, ang iyong kaklase, bibigyan niyo daw po kami ng ano ng mga picture doon po sa ano pag po pumunta diyan ang COMELEC, parang ganun.
18: Ayos, ma'am, opo.
17: Opo.
18: Ako po ay magdo-documentation po. Mga kasapo kami bibigyan ko po kayo ng kopya.
17: Yes, sir, opo. Salamat po. Opo, magandang balita po 'yan, sir. Opo. Sir.
18: Opo, ma'am.
17: Oo, last na po na question, bakit po mahalaga para po sa inyo na makaboto yung ating mga PDL?
18: So, mahalaga po na makaboto ang PDL kasi sila naman po ay tao. So, sila po ay pansamantala lamang pinagkaitan ng kalayaan pero hindi po nawala sa kanila yung kalayaan. So, mahalaga po para sa kanila.
17: Tama po. Sila naman po ay mga Pilipino rin at sila po ay sakop din ng mga batas. Opo, kaya mahalagang sila po ay makaboto. Ayan, sir. Sir Jeric, maraming salamat sa pagkakataon ngayong hapon.
18: Opo, ma'am. Salamat po.
17: Ayan, sa kasunod po nating interview, sir. Okay. Muli po mga kaibigan. Salamat po. Muli po mga kaibigan, si Jail Officer 1 Jeric Targa, ang Community Relations Service Officer ng BJMP Dasmariñas City Jail Male Dormitory. Alam niyo po kapag may election, yung regular elections, isa po sa pinaka gusto naming pinupuntahan ay jail facility, no? Gusto naming kinocover yung pagboto ng atin pong mga PDL, mga persons deprived of liberty. Yan po ang tamang term, no? Yan yung politically correct na term. Hindi na po ngayon ginagamit yung halimbawa po ay ano bang term, yung mga halimbawa po ay ano ba yung mga dating term na ginagamit sa mga nakakulong? Ang ginagamit na po ay PDL, no? Persons deprived of liberty. Pinagkaitan muna, no? Pansamantala ng kalayaan kasi sila po ay undergoing trial. Tapos alam niyo po yung mga nasa jail facility, sila po yung mga ongoing pa ang paglilitis, no? Magkaiba po ang yung mga nasa pasilidad na po ng Bucor o ng Bureau of Corrections. Ang Bucor, kung di ako nagkakamali, sila po ay under ng Department of Justice, no? Ang BJMP naman po ay kasama ito dun sa Tri-Bureau na tinatawag and under po sila naman ng DILG. Sila po ay attached agency ng DILG, no? Kagaya po ng PNP, ng DFP, yan, mga attached agencies ng DILG. Ayun, ang Tri-Bureau, BFP, BJMP, no, at PNP. Ayan. So, tayo po yung kapaalam ng maaga sa ating program dahil bibigyan daan po natin maya-maya lang ang kapihan sa PIA Quezon Press Conference kasama po ang Office of Civil Defense. Abangan po natin yung mga tanong ng ating mga kasamahang media, no? Tungkol po syempre sa ating mga paghahanda, no, sa paparating po na mga sakuna. Siyempre, malapit na ang panahon ng tag-ulan. Tapos ngayon, mainit po yung ating panahon. Ano ba yung mga paalala po ng OCD? Malalaman po natin doon sa press conference. Maraming salamat. Magpapaalam na po tayo. Ako po si Mara Grisula. Nalimutan ko yata magpakilala kanina. Maraming thank you kay Ate Utoy, kay Kuya Robin, kay Kuya Ega, yung atin pong mga katuwang sa ating master control at sa atin pong transmitter site. At maraming salamat sa BJMP Dasma City Jail Male Dorm sa paumagitan siyempre ni JO1 Jeric Targa. Ingat po kayo, kami po ang 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
19: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

Kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay. Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Muntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay!
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
1: Kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lang.

0: katauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, ambassador ng China, ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr., bagong talagang AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete, sinigurong nakahanda ang mga sundalo na protektahan ang teritoryo ng bansa. NBI Director Attorney Melvin Matibag muling sumalang bilang testigo para sa pagpapatuloy na ikasyam na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Iba pang mga kaganapan sa Senado, tutukan! Kamara, tiniyak na on track pa rin ang mga mababatas sa pagpapasa ng LEDAC priority bills ng administrasyon kahit na gumugulong pa rin ang impeachment trial. At official trailer ng upcoming Avengers Doomsday film, ipinasilip na sa publiko.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng serbisyo at tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
2: Huwag na binigyan din ng Pangulo na makakaasa ang barn sa suporta mula sa national government para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
3: Sa kanyang talumpati sa 6th Infantry Division, Kamsyongko Awang Dato Udinsinsu at Maguindano del Norte, binigyan diin ni Pangulong Marcos na patuloy na makakaasa ang BARM sa suporta ng pamahalaang nasyonal sa pagpapatuloy ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon.
4: It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the National Government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino.
3: Isa sa mga itinampok sa programa ang National Government Bangsamoro Government Convergence Program na naglalayong pag-isahin ang mga serbisyo at proyekto ng ahensya ng pamahalaang nasyonal at ng pamahalaang Bangsamoro sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Mahigit 3 bilyon at 4 na milyong halaga ng mga proyekto, serbisyo at ayuda ang ipinagkaloob sa ilalim ng National Government BARM Convergence Program upang ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa Bangsamoro. Kabilang nito ang livelihood, mabahay, scholarship, health, agrikultura at disaster response na pinangungunahan ng 1 bilyong livelihood assistance para sa mga former combatants. Sa kabuuang halaga, halos 2 bilyon at 9 na milyong piso ang mula sa BARM government at mahigit 433 milyong piso naman ang mula sa pamahalaang nasyonal. Isa si Benladin S. Uday, estudyante ng Cotabato State University at scholar ng programang Mujahideen Assistance for Science Education o MASE ng Ministry of Science and Technology o MOST BARM.
5: Nagpapasalamat ako sa MOST dahil nabigyan kami ng opportunity na mabigyan ng scholarships na program ng Bisaser. So nagpapasalamat rin kami sa Pangulo natin na si Ferdinand Bongbong Marcos dahil nabigyan kami ng opportunity na makapasok talaga sa scholarship na to at makatulong sa amin sa pag-aaral namin. Thank you po.
3: Tumanggap naman ng 230 milyong piso, 900,000 piso, si Lano del Sur Governor Mamintal A. Adyong Jr. para sa financial assistance sa ilalim ng social civic projects.
6: Sa ating mahal na Presidente, gusto po namin magpasalamat in behalf of the province of Lano del Sur sa biyaya na ipapabot sa lahat ng barangay ng BARM at lalo-lalo na sa Lano del Sur. Maraming salamat po.
7: Tayo po'y taus-puso nagpapasalamat sa mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpunta niya dito sa Bangsamoro upang ilunsad ang National Government Bangsamoro Government Convergence Program. Mabuhay po ang ating Pangulo. Maraming salamat po.
3: Hinikayat din ng Pangulo ang mga mamamayan ng BARM na makilahok sa kauna-unahang regular na parliamentary elections ng rehiyon. Anya, mahalagang maging pagkakataon ang halalan upang malayang maipahayag ng mga Bangsamoro ang kanilang mga boses at hangarin habang lalong pinatitibay ang demokrasya at pananagutan.
4: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
3: Ilan lamang yan sa mga proyekto, assistance, frontline government services na opisyal na ipinagkaloob sa Bangsamoro government sa ilalim ng National Government Bangsamoro Government Convergence Program. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Tricia Aragon para sa Bayan.
1: National security. Dito sumentro ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Kwan matapos siyang ipatawag sa Malacanang kahapon kasunod ng pinakuling insidente sa Ayungin Shoal. Malinaw din ang bili ng Pangulo sa bagong liderato ng AFP na protektahan ng teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Kinaulat ni Kenneth Pasyente.
8: Yan ang pinakahuling insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard nitong Lunes sa mga tauhan ng Philippine Navy na pinaghahampas ng sagwan na nagresulta ng pagkasugat ng dalawang tropa ng Pilipinas. Nagpupumilit umanong makalapit ang CCG sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kaya itinaboy sila ng mga tauhan ng Philippine Navy. Kasunod ng insidente, agad na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Kwan sa Malacanang kahapon ng hapon. Ayon sa Presidential Communications Office, sumentro ang kanilang usapan patungkol sa national security. Wala nang ibinigay pang karagdagang detalye ang PCO hinggil sa napag-usapan ng Pangulo at Chinese Ambassador. Pero sa kanyang pagdalo sa pagpapalit ng liderato ng Armed Forces of the Philippines kahapon, isang araw matapos ang insidente sa Ayungin Shoal, malaman ang naging direktiba ng Pangulo sa bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete. Yan ay protektahan ang soberanya ng Pilipinas.
4: The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. As we strengthen our defenses, we remain guided by the principle that our ultimate objective is to preserve peace, stability, and prosperity for our people.
8: Tila may pahaging pa ang presidente sa kanyang pagbibigay diin na patuloy na susunod ang Pilipinas sa international law at isusulong ang kapayapaan. Pero hindi anya bibitawan ang dangal ng Pilipinas.
4: We adhere to international law. We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
8: Nitong buwan lamang, ginunita ang 10th taong anibersaryo ng paggawat ng Arbitral Award sa Pilipinas ng Permanent Court of Arbitration kaugnay ng sigalot sa South China Sea. Sa desisyon, sinabi ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin nito ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Kinontra ng Philippine Coast Guard ang sinabi ng China na may hiningang permiso para sa medical evacuation ng dalawang sundalong Pilipino mula sa BRP Sierra Madre na nasugatan sa engkwentro sa Ayungin Shoal. Katunayan ayon sa PCG, tinangkang harangin ng China Coast Guard ang medevac. Yan ang ulat ni Patrick Desu.
9: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. Security, security, security.
10: Mula nang umalis sa Puerto Princesa, Palawan, pasado alas 11 ng gabi noong Lunes, patungong Ayungin Shoal, kada 30 minuto ang ipinapadalang radio announcement ng BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard kaugnay ng isasagawang medical evacuation sa dalawang sundalong Pilipino mula BRP Sierra Madre na nasugatan matapos ang naging engkwentro sa mga tauhan ng China Coast Guard kasama sa medevac ang isa pang barko ng PCG na BRP Malapascua.
9: Any obstruction of this medical evacuation places human life at risk will be your full responsibility.
10: Bago mag-alas 7 ng umaga kahapon sa distansyang 14 nautical miles mula Ayungin Shoal, isang barko ng China Coast Guard ang nag-radio challenge para sabihing babantayan nila ang medevac sa kabila ng humanitarian consideration.
11: Your operation is required. You and you will bear all the consequences. Over.
12: This just goes to show that China thinks that they are above the international law and they do not care about the preservation of life ng ating mga tao, no?
10: Apat na barko ng China Coast Guard ang namataan sa gitna ng medevac. Isa sa mga ito ay naglunsad ng rigid hull inflatable boat at nagtangkang harangin ang ibinabang rib ng PCG 1 nautical mile mula sa entrada ng Ayungin Shoal. Sa kabila nito, nakarating sa rendezvous point ang rib ng PCG para kunin ang mga sugatang sundalo mula sa BRP Sierra Madre pasado alas 11 ng umaga kahapon. Inilipat sila sa BRP Melchora Aquino at ginamot ng mga doktor at nurse sa barko kung saan isa sa mga sundalo ay may head trauma dahil sa sugat na abot sa 8 sentimetro. Alas 8 ng umaga nitong Miyerkules o matapos ang halos 2 araw, nakabalik sa Oyster Bay, Palawan ang mga barko ng PCG at itinurn over ang mga sugatang sundalo sa AFP Western Command para sa karagdagang atensyong medikal. Pinabulaanan ng PCG ang sinabi ng China na may hiningin permiso para sa medical evacuation.
12: This is just a propaganda spin of the China Coast Guard claiming that they have given us permission, that they have allowed us to do this. Again, we never asked for any permission because we believe that there's no need for us to ask anything from the Chinese government.
10: Muli ring nanindigan ang National Task Force for the West Philippine Sea na ang tangkang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre ang pinagmulan ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal habang nanatiling profesional at alinsunod sa rules of engagement ang ginawa ng mga tauhan ng Philippine Navy. Sakaling maulit ang insidente, tiniyak ng bagong talagang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na handa ang mga sundalo na protektahan ang BRP Sierra Madre na isa pa rin commissioned vessel ng Pilipinas at nagsisilbing military outpost.
13: We have to stand our ground, atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there.
10: Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Tiniyak ng National Maritime Council na patuloy na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng mapayapa at legal na hakbang para mapangalagaan ang mga Pilipino at may pagtanggol ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kasunod ito na nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa NMC, bagamat may naitatalang coercive at aggressive actions mula sa China, hindi nito nababago ang mga karapatan ng Pilipinas sa lugar. Alinsunod sa arbitral award na nagpapatunay na walang legal na batayan ang historical claim ng China. Kaugnay nito, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng maritime domain, awareness at koordinasyon ng AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya para mapatibay ang seguridad sa karagatan.
14: We are not abandoning Ayungin Shoal or even a square inch of our maritime area. We are not abandoning the West Philippine Sea. No? Patuloy nating pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsable bansa na naninindigan sa international law as a peaceful resolution of disputes.
1: Tiniyak ng mga mambabatas na prioridad nila ang pagpapasa ng mga panukalang batas lalo na ang LEDA priority bills kahit na nagpapatuloy ang impeachment trial. Yan ang ulit ni Vel Custodio.
15: Accomplishment by the numbers at target by the numbers. Yan ang nais marinig na ilang mga mambabata sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, pagtutok sa basic needs, kagaya ng agrikultura, edukasyon at pangkalusugan ang inaasahan niyang banggitin ng Pangulo sa SONA.
16: Yung gusto ko yung numbers na like yung accomplishments by the numbers, Yung mga short-term plan po na very crucial for the past for the next 2 years, yun ang talagang tinitignan ko. At syempre yung sektor po ng agrikultura saka turismo saka health saka education.
15: Pagtuon naman sa tumataas sa presyo ng produktong petrolyo, ang nais ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na tugunan ni Pangulong Marcos Jr.
17: It'll probably be laying out yung legacy building, but for us hopefully tumataas ulit yung presyo ng gasolina. Hopefully oil deregulation is part of the conversation. Hopefully we maisama sa LEDAP yung MC taxi bill po namin. I mean, transportation related sana po tuloy-tuloy na po talaga.
15: Samantala, kumpiyansa naman ang mga mambabatas na on track pa rin ang Kongreso sa pagpasa ng LEDAC Priority Bill sa administrasyon. Sa ngayon, 26 sa 52 priority bills ang lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara.
16: Kailangan mas tutukan ngayon. Kailangan mas siguro damihan yung frequency ng mga meetings namin. Together with our counterparts in the Senate, I think we're on track naman, pero kailangan po syempre, we've always taken pride na na-check po namin yung majority o karamihan po buo yung LEDAC measure. So, kailangan po maghanda. Again, it is with the leadership as well na to steer us, with the speaker and the majority leader na kasama po namin dyan.
17: As a member of the rules in our agenda, always we discuss about yung sa LEDAC priorities that always gets the priority in the yung schedule setting. But everything seems to be on track. And as far as I know po, not only in the rules committee, even yung sa various committees to which the LEDAC priorities have been already referred to, gumagalaw rin naman po.
15: Kasabay naman ang pagbabalik sesyon ng Kongreso, tiniyak ng mga House Panel of Prosecutors na mananatili silang present sa mga committee hearings sa Kongreso kahit na may gumugulong na impeachment trial. Anila, time management is the key para balansin ang tungkulin nila na magpanukala ng batas at bilang impeachment prosecutors.
16: At least naman po, medyo mas may flexibility kasi may schedule na. Kumbaga time management na lang po, but siguro makikita natin na medyo mag-overtime po ang House of Representatives lalo pag nag-start na po yung session.
15: Vel Custodio, para sa bayan.
1: Binasahan na ng sakdal si Senador Dante Marcoleta sa kinaharap na kasong plunder at maging sa umani paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kinaulat ni Sheila Natividad.
15: Sa muli niyang pagharap sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, naglakad na lang papasok si Senador Dante Marcoleta kung saan naghain siya ng not guilty plea para ito sa kasong umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o pabor mula sa mga pribadong individual anuman ang okasyon. Not guilty rin ang inihain ni Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng 75 million pesos na cash donation sa kampanya sa pagkasenador habang miyembro pa siya ng House of Representatives. Sa kaparehong kaso, not guilty plea rin ang sinambit ng kapwa-akusadong si Joseph Espiritu sa korte. Habang sa hiwalay na dibisyon naman ng Sandigan Bayan, not guilty plea ang inihain ng dating mambabatas na si Mike Defensor para sa kasong plunder. Nitong nagdaang linggo, dinala si Marcoleta sa Sandigan Bayan ng naka-wheelchair para sa hiwalay na pagdinig sa kasong plunder. Nasa kustodiya na rin siya ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas matapos ipahayag ng doktor mula sa Philippine General Hospital sa anti-graft court na hindi na siya nangangailangan ng hospitalization. Sa muli niyang pagharap sa korte, binawi rin ng kanyang kapo ang nauna ng inihain na motion to quash sa kasong plunder. Ayon sa kanyang abogado, mas mabilis na uusad ang pagdinig kung babawiin ang motion. Nang tanungin ng hukuman, kinumpirma ni Marcoleta na voluntaryo ang kanyang pag-withdraw ng motion to quash. Paglabas naman ng korte, ito lamang ang naging pahayag ng senador.
18: Kumusta kayo?
15: Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ng August 10 para sa pre-trial ng kasong umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46. Bago ito, kailangang dumalo ni na Marcoleta at mga kapwa-akusado sa pre-marking of exhibits sa July 28, 29 at 30 bilang bahagi naman ng paghahanda para sa paglilitis. Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Tuloy-tuloy ang ginagawang manhunt operation ng Philippine National Police kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulla, on track ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagtuntun sa kinaroroonan ni de la Rosa.
2: Sa kabila nito ay hindi muna ibinunyag ng kalihim ang mga detalye ng operasyon para hindi ito maapektuhan. Aminado naman ang kalihim na mahirap matinton si Senador Bato at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag dahil pamilyar ang mga ito sa mga proseso ng law enforcement. Dahil dito gumagamit na niya ang mga otoridad ng iba't ibang estratehiya at hindi lang ang mga nakasanayang pamamaraan para mahanap at maaresto ang mga wanted. Huling nakita si De La Rosa madaling araw noong May 14 nang umalis ito sa Senado kasama si Senator Robin Padilla matapos dumalo sa sesyon. Hindi lang pagpapabuti sa drainage system ang naging akbang ng pamahalaan para matugunan ang problema ng baha. Dahil inaksyonan din ito ang problema sa basura sa pamagitan ng pagkakaisa at pagbabayanihan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
18: Para kay Amelita, ang ginagawang tugon ng mga ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Critical kasi anya ang epekto nito sa kalusugan ng kanyang pamilya, lalo na sa siyam niyang anak.
19: Siyempre, number one, mga bata na ano, sa baha, nalalayo. Tapos, yung sa araw-araw, laging walang ano yung daanan mo. Walang tubig, walang... Same ganun. Mahalaga talaga sa amin yung ganun na hindi laging pinaba.
18: Ganon din si Daisy na halos tatlong dekada nang nagtitinda at ilang bagyo at baha na rin ang pinagdaanan. Kahit papano'y may pagbabago sa kanilang lugar dahil sa ilang ginagawang drainage improvement. Anya, importanteng ipinagpapatuloy ang mga paglilinis sa mga estero para makaiwas sa baha at sakit na dulot nito lalo na ngayong tag-ulan.
20: Mahalaga talaga, sir, kasi ngayon kung ang daga lumabas lahat, umihi lang sa mga estero, wala na bahana. Dapat yun ang pinagtutuunan ng pansin para hindi na lalong bumaha.
18: Kahapon ay nakaranas ng ilang mga pag-ulan ng ating mga kababayan sa Metro Manila. Pangamba nila ang posibleng muling pagbaha sa kanilang lugar. Hindi naman ito hinayaan ng MMDA at tuloy-tuloy ang kanilang paglilinis sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa pagtutulungan ng MMDA Flood Control Team at Dole Tupad Workers, nagsagawa sila ng sunod-sunod na clearing at declogging operations sa mga drainage system sa Metro Manila. Malaki kasi ang epekto ng mga basurang nakabara sa mga kanal sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Mga burak at basura ang kanilang nahakot sa Muntinlupa City kung saan 1.75 cubic meters ng basura at burak ang kanilang nahakot. May mga nakuha ring basura sa Paranaque City at San Miguel, Manila. Hindi rin pinalampas ng MMDA at Tupad Workers ang pag-aalis ng mga basurang nakabara sa May Romualda Street, Paco, Manila. Nagtulong-tulong din sila upang linisin ang limang manholes na may habang 50 metro gamit ang ilang minor tools. Nagpapasalamat naman ang ilan nating kababayan sa ginagawang aksyon ng MMDA kontra baha. Hindi man kasi instant ang epekto nito para tuluyang mawala ang mga pagbaha, nararamdaman naman nila na mas mabilis nang humupa ang tubig baha sa tuwing maulan. Bagamat pabugso-bugso na lang ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin ang mga operasyon ng MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa Metro Manila. Hinihingi naman ng MMDA ang kooperasyon ng ating mga kababayan na ugaliin ang pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan. Ika nga nila, ang maliit na basurang itinapon mo ay may malaking epekto sa buhay ng kapwa mo. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Maging ganap na bagyo ngayong gabi o bukas ng umaga ang low pressure area. Ang LPA nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility at tinatayang lalapit ang potential bagyo na yan sa kalupaan sa araw ng Biyernes. Tatawagin itong bagyong Quiapo. Posibleng daanin ito ang Cagayan Valley, Cordillera at ang Ilocos Regions. At sa Sabado ay nasa West Philippine Sea na ang bagyong Quiapo. Sa ngayon, nagpapaulan ang LPA at pinalalakas ang habagat sa malaking bahagi yan ng ating bansa. Pinakamabigat na pag-ulan ay mararanasan sa araw ng Biyernes at ng Sabado, partikular sa Ilocos Provinces, Abra, Apayao at Cagayan Province. Tinatayang aabot sa 200 mm ang ulan sa loob ng 24-hour period. Ibig sabihin, mataas ang chance na makaranas ng pagbaha at pagbubo ng lupa. Makararanas din ng above normal na buhos ng ulan sa La Union na lalabing bahagi ng Cordillera Region, Isabela, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Island. Samantala, bukas sa Luzon, fair weather sa umaga at hapon pero may posibilidad muli ng panandaliang pag-ulan. Samantala, nagpapaulan naman sa Southern Luzon o Bicol Region at sa Romblon ang trough o yung buntot ng LPA habang apektado ng habagat ang malaking bahagi ng Palawan. Sa Visayas naman, mas maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Silangang Visayas dala ng trough ng LPA. Kalat-kalat na pag-ulan din ang dala ng habagat sa bahagi ng Kalurang Visayas, Negros Island Region at sa gitnang Visayas. Makararanas naman ang maulap at magpapatuloy ang pag-ulan sa Mindanao dala ng habagat. Nagpalabas din ng heavy rainfall outlook ang pag-asa para bukas, partikular sa Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay, Lano Provinces, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kasama na rin ang Negros Island at Antique. Makararanas ng above normal rainfall hanggang bukas ang mga lugar na yan at posibleng makaranas ng pagbaha o pagbuho ng lupa. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood. At abangan, Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pag-aksyon para maibsan ang epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan. At official trailer ng upcoming Avengers Doomsday film, inilabas na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television mula Batas ng Pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama natin tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa inyo, People's Television. Susunod sa Schoolmates. Time out muna sa debate. At pag-usapan natin ang ASEAN Chairship ng Pilipinas ngayong 2026 kasama si National Youth Commission Chairperson Yusek Jeff Ortega.
21: Being a chairperson of the ASEAN Chairship this year, sobrang dami mga programa at oportunidad na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas na nasasama sila sa mga diskusyon ng mga regional activities.
0: At kilalanin natin ang firstborn twins ng Lord of Sense na si Joel Cruz na sina Prince Sean at Princess C.
22: Yeah, my dad's very supportive. He told me one time, whatever you want to do, do it because I'll support you in that. He told me like, do what you love to do.
0: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Programa are now among Asia's best. Nominado ang Schoolmates bilang Best Current Affairs Program Made in Asia for a Single Market in Asia. At ang PTV Sports bilang Best Sports Magazine Program Made in Asia sa Content Asia Awards 2026. Sa pagbibigay boses at inspirasyon sa kabataan at sa atletang Pilipino, kayo ay aming ipinagmamalaki.

unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inaatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi na inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing na tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.

0: Kabi-kabilang hakbang at pinatupad ng pamahalaan bilang tugon sa naging malaking hamon sa presyo ng mga produktong petrolyo tulad ng tensyon sa gitnang silangan. Nagsimula nitong unang bahagi ng taon mula sa pagtitipid sa enerhiya ng mga tanggapan ng gobyerno hanggang sa pag-abot ng mga ayuda para sa transport sector. Yan ang ulat ni Elijah Canla.
1: Nagbunga ng malalaking pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino at sa takbo ng lokal na ekonomiya ang mga ipinatupad na emergency energy protocols ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mga patakarang ito ay hindi lamang nanatili sa mga opisina ng gobyerno, kundi direktang naramdaman sa komunidad sa pamamagitan ng mga makabagong sistema ng pagtatrabaho, transportasyon at singil sa kuryente.
2: To all government offices, to find ways to be more, to save on energy. That applies, ito, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin.
1: Noong unang quarter ng taon, ipinatupad ang mandatoryong bawas konsumo sa ilalim ng Government Energy Management Program o GEMP na nagtulak sa mga ahensya na magpatupad ng strict thermostat setting na hindi bababa sa 24 degrees Celsius. Dahil dito, nagbago ang operational routine sa mga public buildings at naging mas mulat ang mga kawani sa kahalagahan ng energy conservation sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Sinimulan din ang compressed work week at work from home setup na kung saan nabawasan ang mga volume ng bumabiyaheng sasakyan tuwing katapusan ng linggo na nagdulot ng bahagyang ginhawa sa trapiko, lalo na sa Metro Manila.
3: Simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng

0: ordinaryong mamimili ang epekto ng programa dahil napanatili nito ang murang presyo ng mga pangunahing bilhin sa merkado sa kabila ng krisis sa gitnang silangan.
1: Patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyado maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talaga sinusunda.
0: Nagbunga rin ang intervensyon ng Department of Energy sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM ng mas mababang buwan ng electricity bills para sa milyong-milyong kabahayan.
2: These days, I see many households installing solar panels to save on electric bills. I myself, in Ilocos Norte, installed on our house the solar panels. And what I learned based on personal experience was that it was very hard to sell excess electricity to the grid, only because the procedures were not in place.
0: Inilunsad din sa tulong ng Government Service Insurance System o GSIS ang Ginhawa Solar Energy Loan na nagpahintulot sa mga miyembro na umutang ng hanggang 500,000 pesos para sa solar panels. Binigyang pagkakataon nito ang mga ordinaryong pamilya na maging self-sufficient sa kuryente at permanenteng mapababa ang kanilang buwan ng bayarin. Upang direktang maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa mga kusina ng bansa, pansamantala ring sinuspinde ng Pangulo ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na agenda ng pamahalaan na makamit ang 50% renewable energy share sa national power mix pagdating ng taong 2040.
3: Sa pagharap ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ngayong Hulyo, tampok niya ang mga proyektong ito bilang isang permanenteng legasiya para sa seguridad ng sektor ng enerhiya. Sa huling dalawang taon ng kanyang administrasyon, sapat nga ba ang mga dambuhalang infrastrukturang ito upang ang pangarap niyang liwanag para sa sambayan ng Pilipino ay hindi basta mapundi at maiwan na lang bilang isang anino. Elijah Canlas para sa bayan.
4: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Becto ang top-level meeting ng security cluster bilang bahagi ng paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Sa pagpupulong, inatasan ni Recto ang Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority paigtingin ang koordinasyon sa seguridad, trapiko at crowd management sa araw ng SONA. Kabilang din sa pinaghahandaan ng pamahalaan, ang agarang pagtugon sa anumang insidenteng maaring makaapekto sa kaligtasan ng mga commuter. Samantala, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command ang kanilang ipatutupad na security measures para sa pagdaraos ng SONA. Binigyang din ni Recto na dapat igalang ang karapatan ng mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin, kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa anumang karahasan o banta sa kaligtasan ng publiko.
5: Umikot sa usapin ng pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika, kabilang din ang Taxelica Project sa Luzon Economic Corridor, ang naging pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Sumentro sa pagpapalakas ng ugnayan ng United States at Pilipinas ang courtesy call ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Nagpasalamat ang Pangulo sa oras na inilaan ni Rubio para bumisita sa Pilipinas at makiisa sa ASEAN Foreign Ministers Meeting 2026.
7: The Philippines now holds the chair for ASEAN and there really are a great many issues that have to be dealt with. And I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN.
6: Binati naman ni Rubio ang Pangulo sa matagumpay na pangunguna sa ASEAN ngayong taon. Malaking plataforma niya ito para makipag-ugnayan sa iba-ibang mga bansa. Ipinarating din niya ang mensahe ni U.S. President Donald Trump kay Pangulong Marcos Jr. kasabay ang pagbibigay diin ng kahandaan ng U.S. na mapagtibay pa ang ugnayan nito sa Pilipinas.

0: addition to visiting here for the conference, he wanted to visit with you. You know how much the president holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship.
1: Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, nagpaabot ang Pangulo ng pasasalamat sa U.S. para sa suporta nito sa Pilipinas sa iba-ibang sektor kabilang na ang depensa at ekonomiya.
2: Interesting time is basically with what's happening in the global arena, everything that's happening right now. It's interesting times in the sense that there's so much of these things that are happening, and hopefully the partnerships that we've had, not only with the United States but other countries as well, would be a source of comfort for us, that we have a lot of allies and friends and partners all over the world.
1: Napahapyawan din nila ang issue sa China.
2: Well, China, West Philippines has always been a situation that is always part of the conversation, in the sense that the hope is that countries will have a way to be able to persuade China to be able to respect the rule of law and international law of the seas and so forth and so on. So that's essentially what the messages are coming out of many of these partnerships.
3: So na-mention yun nung meeting, Ambassador?
2: It was not really mentioned in it was just in passing.
1: Kabilang din sa napag-usapan ng Pangulo at ng U.S. Secretary of State ay ang Pax-Silica at Luzon Economic Corridor na ikinalagod ng Pangulo dahil sa mabilis nitong pag-usad.
2: He's very pleased with that. It's moving quickly and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we've been looking for, because it spells economic security for us.
1: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
4: Muling pinagtibay ng Pilipinas ang matatag na ugnayan sa Australia at Japan. Matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang foreign minister sa magkahiwalay na courtesy call sa Malacanang. Sa pulong, tinalakay ng Pangulo at ni Australian Foreign Minister Penny Wong ang patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan, edukasyon at iba pang sektor. Sa pulong naman kay Japanese Foreign Minister Toshimitsu Moteki, muling pinagtibay ang Comprehensive Strategic Partnership ng Pilipinas at Japan. Tinalakay din ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan at pamuhunan, depensa, infrastruktura at mga programang pangkaunlaran. Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon sa kalihim ng Presidential Communications Office, maging sa Major Generals at Brigadier Generals ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Dave Molina Gomez para sa posisyong Secretary ng PCO, habang tatlo naman para sa ranggong Major General at dalawa para sa ranggong Brigadier General ng AFP. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa tanggapan nito sa Pasay. Samantala, arestado na ang apat na miyembro at mastermind ng tinatawag na Termite Gang. Sila ang tinuturong grupong nasa likod ng pagnanakaw sa ilang lugar sa Central Luzon. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
5: Hating gabi noong July 14 nang pasukin ng mga kalalakihang ito, napawang mga nakatakip ang muka ang convenience store na ito sa Tarlac. Sa kuha ng CCTV ng tindahan, makikita ang apat na kalalakihan na ito na tila may hinahanap. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na kinukunan na ng litrato ang ilang vault. Maya-maya pa, makikitang buhat-buhat na ng mga suspect ang vault hanggang sa tuluyan na itong naisakay sa kanilang getaway vehicle. Ayon sa Police Regional Office 3, ang grupong sumalakay sa convenience store ay Termite Gang. Ang grupo na ito ang nasa likod ng pagnanakaw sa isang bangko sa Nueva Ecija at robbery sa Tarlac.
6: Pinasok nila ito, pinutas nila doon sa ilalim. Meron din silang tinira sa isang tela, tatlong convenience store, yung DIY na napasok rin nila at nakuha yung bolt. Termite originally, yung nagmara ng termite, then termite gang, then nag-divert na sila dito sa pagpasok na sa mga convenience store. Kasi mas mabilis daw. May pinuputas kayo, 12 days, weeks or months.
7: Dito, dito, dito!
5: Matapos ang isinagawang backtracking sa kuha ng CCTV, natuntun ng mga otoridad ang mga suspect. Nang ma-corner ang mga ito, ay agad silang pinadapa kung saan kabilang sa naaresto ay ang mastermind ng grupo.
6: Yes, siya yung may warrant of arrest tapos yung suspected partner at tragedy.
5: Nakuha mula sa mga suspect ang iba't ibang plaka sa sasakyan na gamit nila at iba pang mga kagamitan na ginamit sa krimen.
7: Bukod sa apat na naaresto, tinutugis na rin ng PNP ang dalawa pang kasamahan ng mga ito. Nasampahan na ng patong-patong na kaso ang apat na naarestong suspect habang inaalam na rin ng mga otoridad kung sila-sila din ba ang sangkot sa insidente ng pagnanakaw ng mga pawn shop sa Quezon City maging sa Pasay City. Mula dito sa Kampo Karame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
4: Pinaigtin ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang mga hakbang laban sa dog meat trade o mas kilalang kalakala ng kanilang aso. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
8: Hihigpitan na sa La Trinidad Benguet ang dog meat trade upang mabigyan ng kaukulang parusa ang mga restaurant o kainan na lumalabag sa Animal Welfare Act of 1998, kabilang na dito ang pagkatay sa mga aso. Sa isinagawang consultation ng lokal na pamahalaan, posibleng magpapasa ang sanggunyang bayan ng ordinansa alinsunod sa naturang batas. Kamakailan din, nabigyan ng Shoko's Order ang isang kainan sa La Trinidad na naghahanda ng karne ng aso.
9: Na-discuss naman yung mga ano pang pwedeng gawin para mas strengthen yung ating programa, and at the same time may mga recommendation naman coming from the different stakeholders kung anong gagawin ng ating bayan.
8: Ayon sa mga dog lover kagaya ni Kylie, kinukundi na niya ang pagkatay at pagkain sa karne ng aso dahil maituturing silang pamilya at man's best friend.
10: Be responsible naman po kasi animal abuse and animal cruelty din po yun. Parang pumatay ka rin po ng isang tao na nabubuhay.
8: Para naman kay Jackson na residente ng Benguet, kaakibat na sa kultura ng mga katutubong i-Benguet ang pagkatay ng aso kung kinakailangan sa mga katutubong ritual. Hindi rin pinapahintulutan ng kanilang kultura ang araw-araw na pagkatay ng aso na walang dahilan.
11: Dati kultura nga kasi. So talaga nga mo maiwasan ng agpartikalad tanga itidug. Ino ada iti natay. Nung no, para... panagparti iti aso ng pangpulot ang katawan, iiwasan naman ito.
8: Sa Section 6 ng Animal Welfare Act of 1998, nakasaad na bawal ang pagmamaltrato, pagpatay at anumang uri ng karahasan sa mga hayop kagaya ng aso. Pinapahintulutan din ng batas ang pagkatay ng aso kung may kaugnayan sa religious ritual o tradisyonal na ritual ng mga katutubo sa isang lugar. Bridget Marcasi Pangosfian, para sa Bayan.
4: Sumentro sa pagpapaigti ng kooperasyon, kalakalan at iba pang usapin sa pagitan ng mga countries partner at ASEAN ang nagpapatuloy ng mga serye ng pagpupulong sa ASEAN Post-Ministerial Conference. Nasa linya ng telepono si Gab Villegas para sa detalye. Gab? Gab? Alright, susubukan natin balikan si Gab Villegas para sa ulat na yan.

0: Sa huling araw ng ikatlong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na consummated ang allegation betrayal o allegasyong betrayal of public trust matapos ihayag ng Vice Presidente na may kinausap siya umano partikular o para kitilin ang buhay ng ilang matataas na opisyal na bansa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
1: Yes, ay sa ikasyam na araw ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte muling sumalang sa witness stand si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Dito, piniliwanag niya ang umani betrayal of public trust ng Vice Presidente sa naging pahayag nito laban sa Pangulo.
2: Public trust was already been consummated.
1: Yan ang tahasang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos umano aminin ni Vice President Sara Duterte na may kinausap siya para umano patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon din ito ni Matibag sa tanong ng depensa kung maghahain pa rin ba ng impeachment complaint laban sa pangalawang pinakamataas opisyal ng bansa sakaling mapatunayan ng NBI na nagkaroon ng betrayal of public trust.
2: There is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to everyone. So, pag nagbalakang pumatay, at ginawa mo yan, that is no justice to everyone. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan.
1: Sinubukan naman ng depensa na ipabura sa records ng impeachment court ang pahayag ni Matibag.
3: The motion to strike off is denied. Let the answer of the witness remain in the records.
1: Sa pagdinig, kwenestyon din ng depensa si Matibag ukos sa kanyang konsepto ng kinetic force na anilay nagiging sanhi ng pag-uudyok sa iba na maglabas sa mga banta. Bilang halimbawa, binanggit ni Matibag ang insidente kinasangkutan ni Palace Press Officer Claire Castro sa Canada para ipaliwanag ang kanyang pagtingin sa kinetic force. Binigyan din ni Matibag na malaya si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na magpahayag ng kanyang pagtutol sa gobyerno.
4: Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa atin sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there is always continuing threat assessment po.
1: Manatandaan sa pahayag ng alkalde sa rally ng Race Coalition o Rage Coalition noong April 12, 2026, kung saan sinabi nitong isang ulo lamang ang kailangan nila na tumutukoy kay Pangulong Marcos Jr. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Matibag na aktibo at nagpapatuloy pa rin ang banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr.
4: Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa atin sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po.
1: Isinawalat din ni Matibag na kasama sa kanilang inimbestigahan ang posibilidad na ang umano'y kinontratang assassin ni Vice President Duterte ay mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ayon kay Matibag, may 20 individual ang kasalukuyang sakop ng kanilang imbestigasyon.
2: May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
1: Ay sa tapos na ang paglilitis sa pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa grave threats o manoy grave threats o pagbabanta sa susunod na linggo, Miyerkules, July 30, ay muling magpapatuloy ang pagdinig ng alas 10 ng umaga kung saan tatalakay naman dito ang Article 1 na tumatalakay naman sa misuse of confidential funds. Dito inaasang harap ang 2 opisyal ng Land Bank. Ice?
0: Maraming salamat, Bernard Perez.
5: Matibay para sa prosekusyon ang naipakitang mga ebidensya ng tatlong tumayong testigo para sa Article 4 of Articles of Impeachment. Sinagot naman ang House Prosecution ng payag ni Senator George Robin Padilla na one-sided umano ang prosekusyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel.
0: Dayan, sa pagtatapos ang pagtalakay sa Article 4 na Article of Impeachment na threat, kumpiyansa ang prosecution panel na naging matibay ang mga ipresentang ebidensya at tatlong witnesses ng prosecution para patunayan na may pagbabantang ginawa ang si Vice President Sara Duterte.
6: Dahil nga nagpo-corroborate itong mga statements nila, kita natin na merong na-authenticate ang video, di ba? Lahat tayo, dahil mismo ang defense panel inamin at ginamit pa nga yung video yan. No? Hindi nila dininay na merong video. Pangalawa, hindi rin nila dininay na merong banta na ginawa doon sa video yun ng ating pangalawang pangulo.
0: Inihambing pa niya sa apat na kwarter ang basketball ang impeachment trial kung saan para kay Barbers lamang ang prosecution sa naging unang kwarter sa court.
6: Lamang ang prosecution panel doon sa first quarter na yan. And once the second quarter starts at magpresenta ulit ng mga ebidensya at ng mga testimonya mula sa ating mga witnesses, pa aking palagay, lalamang ulit no, ang ating prosecution team.
7: We had only 3 witnesses, and I must say that all of them are powerful witnesses. In the person of Agent Kalilong, Attorney Lotok, and of course, ultimately, Director Matibag, na naging very, very important ang kanyang naging testimonya.
0: Samantala, may komento naman ang prosekusyon sa pag-alma ni Senador Robin Hood Padilla sa pagiging one-sided umano ng prosekusyon.
8: Na hindi one-sided ang ating prosekusyon. Ano?
7: With all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case.
9: The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense.
0: Dayan, hindi muna magsasagawa ng impeachment trial ang impeachment court sa Lunes para bigyang daan ng pagdalo sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Habang sa Miyerkules naman ay magsasagawa ng kontradaya o kontrasona dito sa Senado. Habang sa Webes naman ay magpapatuloy na ang impeachment trial dito sa Senado kung saan tatalakay na ang unang articles of impeachment na confidential funds. Balik sa iyo, Dayan.
5: Maraming salamat, Vel Custodio.
0: Inilabas na ng Marvel Studios ang official trailer ng Avengers Doomsday na nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa Disyembre. Samantala, sa kabila ng backlash online ng aktres na si Ivana Alawi, inanunsyo niyang muli ang panibagong pamimigay ng mga premyo matapos mabot ang 50 million followers sa social media. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
10: Inilabas na ang opisyal na trailer ng Avengers Doomsday na nagbigay ng nakaka-excite na pasilip sa nalalapit na pinakabagong pelikula ng Marvel Studios. Sa 2 minutong trailer, makikita ang pagsasama-sama ng mga paboritong bida mula sa Marvel Cinematic Universe o MCU para harapin ang panibagong kalaban na si Dr. Doom na gagampanan ni Robert Downey Jr. Tampok din sa trailer ang Fantastic Four, X-Men, Avengers ni Sam Wilson, New Avengers, Thor, at Ant-Man. Batman. Isa sa mga pinaka-inaabang bahagi ng trailer ang pagbabalik ni Chris Evans bilang Steve Rogers, ang kanyang unang pagpapakita sa MCU mula ng Avengers Endgame noong 2019. Ang nasabing pelikula ang magiging huling full-length project na pangungunahan ni Andy Park bilang Director of Visual Development ng Marvel Studios bago siya tuluyang umalis sa studio. Nakatakdang ipalabas sa mga sinehan ng Avengers Doomsday simula December 18.
11: Happy 50 million!
10: Sa kabila ng mga batikos na natatanggap dahil sa kanyang online giveaway na kaugnay ng isang online gambling platform, nag-anunsyo muli si Ivana Alawi ng panibagong pamimigay ng mga premyo. Kasunod ito ng pag-abot niya sa 50 million followers sa Facebook kung saan nagpasalamat siya sa kanyang mga tagasubaybay at nangakong may mas marami pang papremyo. Ayon kay Ivana, magpapamigay siya ng mga iPhone na hiwalay pa sa nauna niyang ipinangakong 100 iPhone giveaway. May pagpipilian din ang mga nanalo kung iPhone 17 o 50,000 na cash ang mas naaangkop sa kanilang pangangailangan. Matatanda ang umani ng batikos ang nauna niyang 100 iPhone giveaway matapos hikayatin ang mga sasali na i-follow ang Facebook page ng isang online gambling platform na kanyang ini-endorso para makasali sa raffle. Nagdulot ito ng magkakahalong reaksyon online. Habang marami ang sumali sa giveaway, may mga netizen naman na kumwestiyon sa promosyon dahil anilay nagiging paraan ito para ma-promote ang online gambling. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa Facebook ang original na giveaway video ni Ivana na may mahigit 273 million views, 8 million reactions at 7 million comments. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
12: At yun po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Keren ng inyong Pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
15: Magmula nung ako'y natutong umawi.
14: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Hi! Bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!